dinazi kwebezile mudedele bantu bathi yajelela kwala magala mbongo bongo twale ngamanga wena kimi gogo de uyabalabala.